0: Amari.
1: Ego.
0: Bombija kuri 70.
1: Mhm.
0: Rimu busa.
1: Ego.
0: Gata turime.
1: Mhm.
0: Busa 76.
1: Sawa sawa.
0: Ndasubiremo.
1: 71.
0: Okay.
1: Ubusa 31.
0: Okay.
1: Ubusa 26.
0: Nuko nyine uragize neza.
1: Bazumvi.
0: Batari wa mbere n'uwa kabiri na Norbert barazitora turayaga.
1: Sawa sawa.
0: Mwena ni ndasho kwa mbele ni wewe.
1: Ndakushimi.
0: Mwone buwana Norberi yari hose. Mwone buwana Shantari wa mbele ni wakabiri. Mwone buwana Damba Kirikura. Nikitari ni Kuranza.
1: Ego.
0: Eko fika sangara pufuja lipu. Buwana Debutu wa Debutu wa napata Salongo Antwani. Buwana Mwinga Antwani.

0: Undi munywanyi ku murongo yamaze gushika lo. Wi.
1: Ni salama
0: tuyaganande.
1: Komo tuwa mutambo merase kumuhuza kabisa.
0: Melance kumuhuza. Melance.
1: Yego muntu wima.
0: Urahura komeye.
1: Ati imana n'ukuri n'abantu bate.
0: Sawa. Gatondo keza rero kuri ndebona Melance.
1: Wa mbere ni wowe nyene.
0: Ndagushimiye.
1: Ana bankuru de akimiko hu. Ikambona mufasha wanje n'abana banje bagira igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Warangine ndamwumvise ati we guhinga mani biki wewe. Ikindi mukino ngo pafire mukino.
0: Yego.
1: Ikambona wa mutamatu mu wanwari n'uhere. So mo ta yibere. Ikonyo kingaho mu igenda ikindi mu igenda.
0: Yego.
1: Ikambona mutamatu ajimana pasitani mu jango we wose. Motari tuna timbo na be. Ikambone uno ndi tanga ku motari agi tuna ria.
0: Ego.
1: Kuraba makara no bruve. Ikambone fa muruti na bane uno ndi tanga ti jere kabra tanga ra kanene kiti.
0: Ego.
1: Ikambone ni tanga mu kayo. Ikambone to kanga ku mosa. Unyi nga mu kira tuku ta ko. Uri kwa yuri ku mutana ka musa tanya ho.
0: Ego.
1: Kambone nga ho ruba kuno ite. Mo nga ho jibere ya kibiko ndo shi.
0: Ego.
1: Kambone kati murugo wa kwe uwa za anye he hengiri ya ba. Kambone kengai magara nda hawane masudi, nda hawane frasite, nda hawane makato, nda hawane peri. Kambone ngai mutambu mbune, Abraham, nga ho kuyanze.
0: Ego.
1: Kwa kuitani mbune peri, sebo kenga ho yu mutambu nye. Mekanze nga kumuhuze nga habone sile sitawa yivere ni mchango uwe wose.
0: Ego.
1: Malo penu uwe petroni. Arigutu maranga tieni nga hanyene mubirai. Kabura nga hanyene mbone wakara mbone sile tiyo.
0: Ego.
1: Awandu kuitene jamira.

0: pole pole pole pole. Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Allo. Allo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mahoro mahoro tuyaganande.
1: Wa muhungu wa mwabuka ngaha mu kirari butine.
0: Umuzukuru wa 40.
1: Yego muhungu wa mwabuka.
0: Putine.
1: Yego.
0: Amakuru yawe.
1: Asa ni ampore ni ampore.
0: Mbe waravye yukunya wewe yaramutse impore.
1: Asa niho yibereye niho yibereye yarakomiye ku.
0: Umunda mukirize.
1: Yego.
0: Uti waramuhevye.
1: Asa ntahebana ntahebana wa ibikorwa nibyo bimurenze.
0: Esawa sawa waramutse rero nshuti bakunze n'abagenzi.
1: Reka mpere kuri wewe nyine umpaye umurongo. Reka mbone n'umira atavuye ku murongo.
0: Yego.
1: Kamune n'unyene nyahwe n'unyene umujanda za usa za yuri. Kamune tiri mwene wacu binari mwene wacu tetire mwene wacu n'uyu Fredi na timu ya kwibagi. Kamune n'ubaguma baroga ku isani ati gitondo si. Akaririmbo.
0: Ego.
1: Yagirimbo ya kamikaze mutama.
0: Sawa sawa.

0: kama ni mzee wa Buhanza, Buhanza. Na wabu jamaa wacha ni muri Amerika. Na wabu jamaa wacha ni muri Kongo ikwa. Na wenye wa mwita mkongomani, Salongo Antwani. Na safari maboko nga umu nyabu gete. Na bandi bakunzi bose bazi kuzina rya Abbas ndabwire ati mwibuke kuja gusenga.
1: Yego bwana Abbas.
0: Gusenga Imana ni uburu ari mu data.

0: Uko nuko nuko ni isaha zibiri zibura umunota umwe hariya kwa Audifax Hakizimana ni nayo saha tugeze ko ngaho kwa Mivuba ika ni nayo saha tugeze ko hariya kwa Babasi hose na hariya kwa Babunwa Yanwari nuko nuko mukanya rero ikiganiro igitondo ciza kiraba kirangiye ariko reka nakira umunywanyi ku murongo allo
1: ni nyabaho ngaruce ku murongo mutamo wa
0: yego bwana nyawe wewe
1: Ngachambona tiyeri nga hao kuruchane na mwiwa geti wihanga ane Adake mwizaru wafumwene wawo na tiyeri nga ino nga kuruchati mwihanga ane jigosi mwijohiru kwa tamabani
0: Ego

0: ati muri mwabwira imana mwibanga rikomeye cyane hazoza kimwe kimwe atagwa serera atakuza biraterwa mu hazoza kimwe kimwe abantu batangura kukubona wibereye mu nyisho ubundi munyanyi ku murongo lo
1: yego
0: ni gute bwana
1: ni sawa mumeze neza
0: safi tuvugana nandu twakuyuri
1: andi dari sibukira sazi
0: umusi imana mwiza kuri bana
1: ku bandi bose ku izina ry'iwanjye rya Darisi na mwebwe ama abandi bose ati umunsi w'Imana mwiza mwese ubati imbere ama nashaka kumakaririmbo kasani jeyi kashasha
0: kitwa gute
1: ingene ndakibuke gatoyi
0: rekanda kagutemwa Rekanda kaguha.
1: Sawa ucho kamenye. Kamere.
0: Sawa. Aba kimwe mwabyumvise ko bizoza ari kimwe ntibizozira rimwe. Ariko tuva muri kimwe twigarukira kwa Yoya Jamal.

0: Oscar nziga masawe yatwandikiye agira ati mutamo wanje burya turi kumwe gatano kuri kagenzi kako. Wundi yanditse agira ati ni Livingston yanditse agira ati ni Glory ari muri Eden ati ntahije Manuelina ati Goretti bari mu nyamaboko ati Ella Livingston Alexandre Clary ya Bella bari muri Eden Fabiona Fabiano Mobukeye hamwe na Estela. Tukushimire cyane Gloria. Twakirundi munyanyi ku murongo alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro cyane.
1: Mahoro.
0: Nimeze neza.
1: Nimeze neza kabisa.
0: Tuvugana nandu twakuyuri.
1: Imana kazi ni mufundi wiki mkutumaru hinda muri zone kibuye ya hote muki asaadu.
0: Sawa sawa. Musu imana muza kuriba ande buwana Desire.
1: Kurime kajene mufai muru.
0: Urakoze chana.
1: Madame wanji pasikali naba na ba.
0: Arakumfu.
1: Umujango wa raibu te gronome wate ya wate tukwana muri zone kibuye.
0: Oh la la. Tunabipu rize pore sana.
1: Ego nilu.
0: Babandanya vya hanga.
1: Ati babandanya vya hanga. Anyuma wimana mwiza kuri mutama mwani wae na heren. Niwe za pere batazira kamote.
0: Barakumva.
1: Danare wabiri uambere nuwa kabiri wame ije.
0: Komera komera.
1: Tere mutare tere na tere mwami hama ka. Tiri yaka kura maradio ngaku mchumume hele wa na kamote. Takariri mbo. Utu waka kami kazi kanetera kutu sagie kutatipe maata na kutatipe saa mkwewa gimu wimana miitu.
0: Kitu kwa gute?
1: Utu waka kami kazi.
0: Kami kazi tuzo wawo?
1: Yee utu wawo.
0: Sawa sawa. Akarimbo ka Sanjay wagasavye yakumvise atwizere ko agatanze atagorane nimwe atagwa serera na rumwe twigira kwa kwa Sibomana Chantare twatanguye kubona inyishu y'ivyo twasengera abo kugatamba nta kushiramo ingufu kwera ko kuva ka kuvuna uriro rashagusa ahuri hose nta kitwazo na kimwe urashobora kugatamba wica irumva kuzungagiza umutwe ukaba wabimaze twakirundi munyanyi ku murongo alo
1: alo alo
0: gute gute bwana
1: ni sawa sawa
0: safi sana umeze neza nawe
1: Ego tashima kwetu.
0: Tuvugana nandu twakuyuri.
1: Yabacyari mabe gitara antu muri commune mwaro.
0: Commune mwaro.
1: Ego
0: amaja.
1: Ah hanyene mu ntara muri commune mwaro muri gisozi.
0: Eh.
1: Ntabasha gutashare.
0: Musi imana mwiza kuri bande bwa.
1: Ataye mama na papa nabitwe nabo tukufuna bose. Namwe senye na kashimbo. Kaimbo ndaje kwa Sawa kati
0: nchese nguwa
1: ungu chiti. Yee. Yee, utawa mkosi.
0: Sawa, sawa. Murumva, murumva kuhari ya banu wazawa maza kushika munyishu. Waka heza waka girabati. Tukwebuki video tuka tango, video tuka senge. Tuliko turabibo na. Tukwa kirundi munyanyi kumulonga lu.
1: Lu.
0: Mezenezu.
1: Sawa sawa.
0: Tuvugana nandu twakuyuri.
1: Cyamara ra kumuhigira muri zone gombye komine mugera yahoze ari komine mutamba.
0: Inde?
1: Cyamara kumuhigira.
0: Ah Jamari. Umusi w'Imana mwiza kuri bande.
1: Roma y'umurongo.
0: Yego cyane.
1: Amesa makuru bose mukana kandi no kiti.
0: Ndagushimiye mukanza cyaho.
1: Madame wandi ndi kumara direct na banze batanu.
0: Eh.
1: Bende bati tuvukata bana tse natu umusi w'Imana.
0: Eh.
1: Ati banze banyi baruke.
0: Eh.
1: Madata wa chuzo saimana ti musu imaana.
0: Eee.
1: Anyo mangi hini nga maramjala muramadu na yeti kutu ibira maramjala. Musu
0: imaana.
1: Muramadu kaba ibira ya kumika na protu mayanganga. Wadi kumena ipina inga kumigu mayanganga ti musu imaana. Amangi hini nga ipa iti nga mkwafi ya kura maramjala ipuke ya umigira ti musu imaana.
0: Eee.
1: Wede kuru gubera wana ayo kiko maiko kiko mrego angari ya mga hun. amafugobe nayo nangaje kati na jira toje France ubiye abandi ke kugobe ni wa mwana nyabuye busenge mu bas amange ne nganye akwimata zabu hata ibene mu kinindi bujumbura ama duke gara mwitera labona mwitera kitse mwitera shanduka mwitera aye magere ngawa gaye mu kipogere sana ari mu kipogere na sana ari gaye a kumubira ahine mu isene bamwe kama wangari magamba ni wele nuwe tenu mu isene nuwe tenu mu kino ngonu nye bamwezi mwavu kilatula mu kino ngonye aye magere ngawa jamare matula nzama yivere ngaye wamutaza vila gaye bitumbu ama ngene ngaye kujachapacho musu ima ani mamuru sanga bazi bizaza zamare bose musi w'Imana karirimbo utubame da karirimbo kavuga nga kanyaga kanyaga pole pole
0: pole pole
1: nuye nuye ngamga sasa ndu w'Imana ngamga sasa ati musi w'Imana ngamga sasa
0: sawa sawa akaririmbo ni uzobaho ka kamikazi akabandanye kabanezera mwebwe mwese mwanda ya mutora wako turi kumwe ano wagasavye kamunezere murumva ko bari ibintu biryoshye cyane

0: Atswa kiro wonde munywanyi kumulonga lo.
1: Aro.
0: Nigute nigute.
1: Sawa.
0: Umeze neza.
1: Yego.
0: Tuvugana nando twakwiri.
1: Uwo bitwa rusengero ngamukanihira.
0: Rusengero. Wagiye gusenga kwanza?
1: Yego ndagiye rasenzi ya mbere.
0: Ah, wadusenge.
1: Yego.
0: Umusimana mwiza kuri bande rero rusengero.
1: Dore kuri uyu Michael ngamukanihira.
0: Arakumva.
1: Uyu Tamari unahi uyu Ramberi uyu giri uyu manira kitsa tamasini ngamukanira sinda mwibagi
0: eh
1: n'uyu unyirisari n'uyu nyene hatana mukanihira sinda mwibagi uyu porokire uyu sengi kiwese arabatahize karirimbo tagata yego
0: sawa awari ya sabza kariri mbo kazi mimani hunda andi baza ya kumvise chane chanuri kuteri mbere ati sira goye

0: Tuka kirimunyani kumunonga lo.
1: Aone.
0: Nekuti nekuti.
1: Sawa.
0: Mezenezi.
1: Bona mahoro na mahoro na.
0: Sava sava wagiye kusenga wewe.
1: Ah, ya na butakanya kweru no musi.
0: Ntacha bagiye badusenge. Musi mana mwiza kuri bande.
1: Karatera batadira sokonga mu ruringanizo ni hari ikajoni. Mwishu imana kubana wanje oronera na kingi na anje na mama wabo baringaho njene mururinga nito. Kewo jeni njena ringaho mururinga nito na rioneri wa mutikwitina jaki zigenza mbone pia netukukana njene. Nena jetire njena yivere nga hamu gisho. Wobi tasiri jas. Kabandu kwitina jaka razera wa tazira soko baringaho mururinga nito vira andire.
0: Ndiri
1: mbo tira bide ya satu.
0: Sawa sawa. Ni mukanya.

Reka nderekera gasozo ku gasozo. Naricho kizizira kizanana. Mbaza abashengera n'abashenguruka. Nibata mu mpiamu zotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za kumutima. Ibinda zishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumani.

0: de culture.
1: Sobanukigwa.
2: Nikiganiro mukibayagira kujanye n'ingaburibereye.
1: Urashaka gufungura neza?
2: Urashaka kumenya ivyo tumubiri wa umerwa neza kurusha? Ni mu kiganiro
1: Sobanukigwa.
3: Nuko rero njite bakunze banwanye b'insamirizi indundi kiritire ngo komeje kuvyumva no mwanya wa cyakiganiro cyanyu mukunda Sobanukigwa. Uno musi rero ndi kumwe na Nkuru Nziza Françoise ni waza kutuyagira ingwara y'umugongo. Barigene bare bati none ingwara y'umugongo itegwa niki? Abana barayigwara twoyivuza gute? Twoyikingira gute? Abamaze kuyigwara bo kwigenza gute? Tumenyere rero iyo ngwara ifata abagabo mbere none n'abagore irabafata. Inyishi ibyo bibazo n'ibindi ni muri kino kiganiro Sobanukigwa. Françoise ndakuramukije ndaguhaye ikaze mu kiganiro Sobanukigwa.
4: Murakoze cyane. Nanje ndashimye kuba munyakiriye.
3: Namahoro?
4: Namahoro.
3: Ndimeze neza.
4: Tumeze neza.
3: Reka ntangore ngushimire kubona wiyumviriye kuyagira abakunzi b'insamirizi indundi culture ingwara y'umugongo, ingwara ifata abakire, ingwara ifata abakene, ingwara ifata barya na bariya idacyaguye. Mugabo rero mu gihe rero hari abatayigwara ucusanga bavuga yamuhe. Rero tutarinze kugenda kure, kumbure imbere yo kutangura kutuyagira ingwara y'umugongo, hari ijambo ry'Imana waba waduteguririwe utangura kutubwira kugira ngo kumbure twese tuci tugenda mu muhemo mu by'Imana dutahore neza?
4: Ego. Kubera ugiye no gusoma mu gitabo cya Yesaya, niho bavuga ati umuntu muzima ni wazohimbaza Imana. Rero urumva iyo umuntu amerewe neza, magara yiwe yifashe neza, no gutazera Imana biramworohera.
3: Yego.
4: Biramworohera, niyo mpamvu tworabira hamwe ijambo ry'urufunguruzo hama tuje ku ndunduro canke se ku kiganiro cacu nyezina. Ni ijambo riri mu gitabo cha Ezekiel igice cyawo ni cha 47 umurongo wawo ni wa 12 uvuga ngo kandi ku nkombe z'ugo ruzi hakujya no hakuno hazomera igiti cyose cama ibiribwa, ibibabi byacu ntaho bizo kabirana, kandi nivyo vyama nivyo vyama ntaho bizobura, bizohora vyera bijana n'ukwezi ko gutashe, kuko amazi abitunga ava hera h'urusengero. Ivyo vyama bizoba ivyo kurya, n'ibibabi byavyo bizoba umuti wo kuvura. Ijambo nashaka niriruvuga ngo ivyo vyama bizoba ivyo kurya, n'ibibabi byavyo bizoba umuti wo kuvura. Ivyo Imana yaturemeye ngo tubifungure, vyongera vyubaka umubiri, vyongera binatubera umuti wo kutuvura mu gihe tugwaye. Rero ku bantu bavuga ati imiti kama ni imiti y'abapfumu canke ni imiti y'abarumenyi, oya, kuko ijambo ry'Imana riratweretse ko ngo hakujya ngo ku nkombe z'ugo ruzi ngo hazokwama

ngo kandi ngo kizovomegwa n'amazi avuye ahera ho rusengero biboneka ko iyi miti tuvurisha canke iyi miti abantu bivurisha bumve ko ari ivyaremwe n'Imana kandi Imana yabiremye kugira ngo bitubere umuti mu gihe tugwaye kuri iyi ngwara rero y'umugongo tugiye kurabira hamwe turaza kuraba ibice bigize umugongo twongere turabe ibimenyetso ku bantu baba babifise canke se biyumvamo iyo ngwara ko baba bayigwaye twongere dutange n'umuti kubamaze gufatwa n'iyo ngwara y'umugongo reka tubanze duhere ku bice bigize umugongo ibice bigize umugongo novuga ko ari ibice bitatu kugera kuri bine ariko ibice nyamukuru ni ibice bitatu umugongo rero ahantu hera ni guhera ku gice cyo kuva ngaha ku izosi gushika hepfo mu rukenyerero canke se ahatwicarira hakabaho n'ikindi gice kuvaho twicarira gushika hepfo ku kuguru kw'ibubamfu hepfo nyene ku kirenge rero uyu mugongo nawo ugizwe n'uruti rw'umugongo ugo ruti rw'umugongo rero nigo ruba rugize umuntu nigo rugize ingingo z'umuntu nigo rutuma umuntu agenda nigo rutuma umuntu yicara mu gihe ugo ruti rukimeze neza muri ibice bitatu rero reka turabe igice cyo haruguru ku izosi kigizwe n'amagufa indwi ico gice ari cyo bita cervicale igice kindi cya kabiri ni igice cyo hagati kuva ku igufa ry'inyuma ry'inyuma iyo umuntu dufate nk'uko iyo umuntu yunamye hariho akagufa akorako urashaka kuba wunamye ugacisha ukuboko inyuma nimba ari uko uburyo canke kwibubamfu hariho akagufa ukorako ico ni igice cyo hagati cyo hagati inyuma kuri ugo ruti rw'umugongo ako kagufa rero ushoboye gukora ko ni akagufa bita cervicale ni akagufa nyene kari muri ya magufa indwi ni akagufa kamanuka ku rubavu rw'inyuma igice naho cya kabiri ni igice kigizwe n'icyo nokwita romberi icyo gice nacyo kigizwe n'amagufa kandi igufa hagati y'igufa n'irindi hari cyo nokwita diske ni ikintu kiba kiri hagati kugira ngo iyi gufa n'irindi ntibibashe gukora nako icyo ni igice cya kabiri ni hahandi bishobora gutuma umuntu agendagenda bishobora gutuma umuntu ahagarara bishobora gutuma umuntu agira ikintu akoze yunamye akafunga amarase y'ikirato cyangwa akatora ikintu hasi bigatuma hatabaye ihungabana ry'ayo magufa kubera ko ya diske iri hagati y'igufa n'irindi iriba rikimeze neza ikigira kabiri bituma umuntu ashobora kugira icyo nokwita muvuma akagira ibintu akora hanagenda atakibazo na kimwe ashoboye kugira kubera ko ryagufa n'irindi harimo icyo bita diske aho ni mu gihe iyo diske yiwe ibikimeze neza igice cya gatatu ari cyo cya nyuma ni igice gifise amagufa afatanye ni amagufa hagati hadacamo ya diske nk'uko twabibonye mu gice cya kabiri ubwo ni amagufa afatanye ni kuva ngaha ku rukenyerero gushika aha twicarira aha twicarira ni ukuvuga aho urumva ko atakindi kintu kiri hagati y'iyo gufa n'irindi kuko urumva ni igice gitoyi kiri hepfo hahandi umuntu yicarira hahandi mu rukenyerero ivyo rero uko ari bitatu ni ibice bigize imiterere canke se uko uruti rw'umugongo ruteye canke se uko umugongo w'umuntu uteye kuko iyo ugo ruti rw'umugongo rumeze neza ibi byose uko ari ibi bice bitatu biba bikimeze neza kandi biba bikwije ibisabwa rero umuntu ashaka kuvuga ati none se bihuriye he ko watubwiye ko kuva hejuru ku izosi gushika hepfo mu rukenyerero ukanatubwira ko hari ikindi gihande kumanuka hepfo gushika ku kirenge aho se ni igice kigizwe n'amagufa sinorekano kuvunira akagohe no kuri ba bandi bakunda kugira icyo no kwita nerf sciatique y'amagufa ari mu ruhande rw'ibubamfu akunda kubajya agasanga ukuguru
gushatse kumera nkaho kuri paralyse.

0: aho bimufatiye aciye agumaho nyene yumvise ikintu kimukubiranije umwanya umwe canke se uruhande rumwe ivyo navyo birashobora kuva kuri ya ngwara y'urutigu umugongo mugihe urutigu umugongo rutameze neza hari izindi ngingo zihungabana hari hayandi magufa adashobora kubandanya gukora neza nkuko vyategerezwe None se umuntu ashobora kumenya gute ko afise ico kibazo c'ingwara y'urutigu umugongo ica mbere reka tubanze twerekane uburyo hariho abantu bamwe bamwe bashobora gufatwa n'iyi ngwara reka duhere ubwa mbere na mbere ku bantu bakora akazi kabasaba kwicara umwanya munini turavuga nk'abashoferi nk'abakorera mu ma office dufate nk'abadandaza abantu nyene ku buzi bwabo bibasaba ko bamara umwanya munini yabicaye
1: muri make abanyabiro
0: abanyabiro
1: twebwe twebwe bamenyesha makuru twoba turimo
0: ego
1: natwe turimo
0: namwe murimo kuko na mu mwanya munini ya muba mwicaye muba mwicaye kuko aha mu ruti rw'umugongo hariho amazi abateretseho rero urumva bisaba ko umuntu agira aka movement cyangwa se akagira ibintu byo kugira utuntu akora tutamutuma kuguma yicaye umwanya munini ya haba kugendagenda cyangwa se guhaguruka kugira ngo abashe kuzibira cyangwa se gutangira ya ngwara iza kumufatira ku ruti rw'umugongo
1: ubwo rero ariko imbere yuko mubandanya uravuze yuko hariho abashoferi abamenyesha makuru abanyabiro ikabo bantu bose bicara umwanya munini barabangamego niyo ngwara y'umugongo kumbure ko bariko baratwumviriza boba bari muri ibyo bisata batarayigwara nike kintu bukora kugira ngo ntibaze bayigware
0: murakoze cyane ikintu cya mbere umuntu yokora kugira ngo yirinde ubwo bugwara bw'uruti rw'umugongo nuko bisaba ko umuntu mukwicara mu kazi kose abarimo ntashobora kurenza iminota 45 acicaye hari umuntu ashobora kurenza isaha amasaha nimba yatanguye akazi kuva mu gitondo saa moya aza kuva kuri iyo ntebe 11 atahutse urumva ko ayo masaha amaze abari menshi ataguhaguruka uwo rero iyo ngwara birareha canke se iyo ngwara ayitege ubwo rero birasaba ko umuntu umwanya aba yicaye agerageze aza arahaguruka nubwo atakintu wo ubwiye gukora haguruka basi aho nyene wari wicaye uhagarara umwanya muto
1: ariko hari ikindi kintu abariko baratwumviriza bagize umugenzo iyo babonye umuntu agwaye iyo ngwara uko nabibonye iyo ngwara yaba uwubatse iramufata yaba utarubaka iramufata uyu cyo kintu novuga ko bagize umugenzo babonye yigwaye baca bakubwira ngo wewe ngo wewe ngo iyo ngwara ngo urayigwaye ngo nitukubona ngo gende urondere umutwakazi canke ngo nuko kiri umusire bateri ngo urondere wo mubana abantu bakoresha iyo majambo yo mvugo wewe nk'umuhinga wabinonosoye abantu bo babwirike
0: murakoze cyane abantu bakoresha izo mvugo novuga ati ni abantu b'umubiri ni abantu nyene baba bakubwiye ivyo biyumvira ko ari wo muti ariko atari wo muti
1: barabyumvise ko atari wo muti
0: si wo muti pe
1: sawa bavyumvise kuko no muri kino kiganira batwumvirije harabaciye babona iyo nyishu mejeje kuvuga ko ari iyo nyishu ibereye ku ngwara yo mugongo
0: ego
1: ubu rero nk'umuhinga wavyo urababwiye yuko atari wo muti
0: si wo muti
1: mukanya rero cubandanye bavugutira umuti nyawo uyo bafise mu mitwe yabo barabiyo iyo bata
0: murakoze cyane ubwo rero bisaba ko umuntu umwanya munini ntawumare yicaye ahubwo azaracishamo atambuke bukebuka aherereye canke ahagarare kugira ngo basi ayo magufa areke kuguma ari uruhande rumwe areke kuguma yirundanirije uruhande rumwe ahubwo yumve ko umubiri uri kuragira akamuvuma umubiri uri kurahindura uruhande waruherereyemo abandi bantu bashobora gufatwa n'iyi ngwara y'umugongo ni abantu bafise umubyibuho w'ikirenga icyo twita obesite ni umubyibuho uburengeje urugero aba nabo bashobora kugwara ni iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ikindi nacyo ni iyononekara ry'amagufa iyo amagufa atanguye kononekara haba ku magufa atanguye kuvunguka cyangwa kumungwa n'ibi bishobora gutera indwara y'uruti rw'umugongo ikindi kimenyetso kigira kane nubwandu bw'umugongo icyo no kwita infection kuruti rw'umugongo canke se haba ku ruhande rw'umugongo wose abantu rero bamaze kugira ubwandu guru ruti rw'umugongo nabo bashaka kugwara iyi ngwara y'uruti rw'umugongo iyi ikindi kimenyetso cha gatano ari cyo cyanyuma nico no vuga ati nerve sciatique abantu bakunda kugira iyo nerve sciatique bashaka kugira ico kibazo cy'uruti rw'umugongo kuko uruti rw'umugongo aho ruhera ruramanuka gushikepfo nkuko twabivuze rero iyo abantu bakunda kugwara ni nerve sciatique ntibihutire kuyivuza bishaka kubaviramo iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ibi rero ni bimwe mu bitera ubwo buribwe canke se mu bishobora gutera umuntu iyi ngwara y'umugongo ibi rero bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'umuntu kuko iyo umuntu amaze kugira amagara make canke se amaze gufatwa n'iyi ngwara y'uruti rw'umugongo hariho ibintu atabagishoboye hariho n'ingendo aba atagishoboye kugenda ndavuga nti ingaruka mbi bica bimubyarira nk'ahantu hari ama escalier umuntu agwaye uruti rw'umugongo ntashaka kuhaduga
1: nkajya mwaciye imbere ko mushikana urabona yuko atarawo gutuma umwana
0: oya ni urugendo rutari ruto
1: hajya
0: rero umuntu yifitiye ico kibazo ntashaka kuhaduga ngo bikunde kuko urumva mu gutera intambuko rwa ruti rw'umugongo ruraza kubidufashamo mugihe rero ubwo ruti rw'umugongo rugwaye urumva ko yobona kumenga rikaduga umusozi nizi rero ngaruka mbi zica ziba ku muntu ikindi nacho birahungabanya akazi k'umuntu ka kazi bituma wicara amasahana yandi ntubu kigashoboye ubukeneye ahantu gumujyamye ahantu basi ugumugendagenda naho nakanya gato cyane
1: erega hari n'igihe bishika wafashwe sawasawa no kuryama bigorana
0: bigorana ukumva umengo urabuyabuya urabuze uko wifata ntushaka kwicara ntushaka kuryama guhagarara byanse ukabura uburyo wifatamo urumva kiza ari ingaruka mbi ziba zimaze gutera umuntu nyuma yo kugwara urwo ruti rw'umugongo ikindi nacyo kumene ku mutwe bidahera umutwe wowo ufatwa uburyo bwinshi kandi utegwa n'ibintu byinshi bitandukanye rero niyo umuntu amaze kugwara uruti rw'umugongo nawe nashobora kumeneka umutwe buri kanya kugira umutwe umenetse mu buryo budahera ikindi kintu rero umuntu ashobora kwirinda kugira ngo yirinde iyi ngwara ubwa mbere twumvise ibitera iyi ngwara twongera turumva ingaruka mbi zishobora kuhaba ariko isubiye inyuma gatoya hariho n'ibindi bintu no kwita kari bito twama dukengera ariko navyo nibishobora kutuviramwo iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ndavuga kuvyuka hahandi mu gitondo canke se ayandi masaha umuntu aba yikanguye abavyutse nukuvuga abaganga babinonosoye bavuze bati umuntu akivyuka ntiyihutire kunama ako kanya hari ukuntu tukivyuka twihutira guhiga ibirato canke sikamambiri ngo twambare tugende iyo tuje
1: yego
0: bisaba rero ko umuntu akivyuka abanze yicare ku gitanda abanze yicare neza agororotse
1: yicare neza ku gitanda agororotse yicare umwanya ungana gute
0: yicara umwanya muto nubwo yoba iminota 5 ariko nyene yumve ko yicaye aruhutse iyo yarari ahavuye ubwagiye kuja handi
1: ariko uvuze uti yicara iminota 5 kenshi na kenshi abantu iyo bajyanye mu ijiro iyo bavyutse baba bafise umurimo mwitumo baba bagiye ko none je sinumva ukuntu boce barindira iminota 5 kandi wa murimo mwitumo baba bagiye ko numva yuko bishobora kuzana ngora
0: murakoze cyane urumva ni mu gihe umuntu abavuze ati ndabyutse reka nuname ndondera ibyo ndondera nyene ari hasi ugasanga amazi umwanya yunamye ariko ararondera ibyo arondera bisaba rero ko ukibyuka basifata akanya gatoyi ubanze wicare gato hamubone kurondera ibyo biza kugusaba kurondera wunamye ariko wacishijemo akanya gato ukaruhuka
1: sawa
0: ikindi nacyo n'umuntu ashobora guhagarara isaha ndavuga kubigisha ndavuga ku bantu bafise ijambo baba bafashe ijambo bariko baravuga kumara isaha yose uhagaze
1: yego
0: iyo saha yimare ariko ntuze kuvuga ngo uciye wunama gutora ikintu fati yo sahi heze utumugendagenda canke urabagatebe wicare wirinde gushoka wunama wari umaze umwanya muniniya uhagaze abantu bashaka kuvuga ati ibyo bintu ntivyumvikana ariko birumvikana kuko ibi ni kuneza y'amagara yacu kandi ibi ni kuneza yo kuzigama uruti rw'umugongo rwacu birasaba rero ko utihutira kunama ahubwo tora gatebe wicare canke urabe akamarishe gatoyi uburakora ntushoke uja murundi ruhande rwangiriza ugo ruti rw'umugongo hariho nibindi busanga umuntu ariko aritegura yambara yitegura no mu bindi bintu akavuga ati rekanuname mfunga birato mfunga maratse y'ibirato canke ntori kintu hasi canke ntori kirato ikamambiri nambare abahinga bavuga ati wahejeje kwitegura muri byose nimba ari kirato ugiye kwambara fata gatebe wicare uduze nimba ari ukuguru kw'iburyo ukuduze ugushire kukububamfu wambare cha kirato chawe neza ufunge wongere ufate kwa kuguru kw'ibubamfu ugutereke kuri kwa kuguru kw'iburyo wambare kirato ugifunge neza wirinde ico kintu kiza kugusaba kunama wari umaze umwanya uhagaze wirinde ico kintu kiza kugusaba kunama wari umaze umwanya uryamye ibindi bintu bishaka kubangamira uruti rw'umugongo ni abantu bakunda kunywa inzoga canke bakunda kunywa itabi akenshi abantu banywa inzoga no kunywa amazi ntubabaze ntubabaze kandi uruti rw'umugongo nago hariho amazi rusanzwe rwifitiye ariko rero ugakenera n'ayandi mazi tugongera kuko ajya amazi rwifitiye si amazi abahagije kandi si amazi azohoraho bisaba ko natwe tuza turongera ko aya yandi mazi yo kunywa rero
1: mukiri ngaho muti abantu banywa inzoga kenshi aho uvuze kuri nk'ukurima umwanya wo kunywa amazi ubabera muto
0: ubabera muto
1: none kuko bari ko baratwumviriza kugira ngo ntibaze bagira ingorane nturi ko urababuze akayoga kabo mugabo urababwira yuko boze baranywa amazi ayo mazi bonwa kugira ngo kumbure bakingire bonwa amazi angana gute
0: murakoze cyane urugero rw'amazi duhora turuvuga bivana n'ivyo umuntu abasanzwe akora nk'umuntu akora akazi cyane ga kamusaba gukoresha umutwe canke se kamusaba gukoresha ubwonko cyane ntiyonywa co kimwe n'umuntu yirirwa aryamye cyangwa yirirwa yicaye
1: hariho n'abandi bantu usanga babayeho bariko baguma bavuga
0: ego
1: abo bo bonwa yangana gute
0: Abo nabo mba mbona umengo nabo barakeneye amazi akwiye barakeneye amazi akwiye rero urugero rw'umuntu rwo kunywa amazi bisaba ko anywa ilitiro n'inusu ku munsi aho ni ku muntu muto wa muntu tuvuga tuti nta kazi abagiye ko nta ruhisha ubwonko cyane uwo iriti rimwe n'inusu ku munsi riramukwiye ariko ba bantu bakora akazi karuhisha k'inguvu abo n'imiburi iburi iritiro zibiri ku munsi
1: nka bamwe bubaka bamwe bafyatura amatafari
0: abo barakoresha inguvu cyane
1: hariho n'abandi usanga bagenda mu bihugu bibanye kurima nyine bakarima
0: ego
1: abo urumva yuko bakoresha inguvu
0: abo barakoresha inguvu
1: hariho n'abandi usanga bakubi basatagora amabuye bakoresheje inguvu zabo abo bose urumva yuko batumiriwe kunywa ayo mazi
0: ego
1: ngira ngo ariko aratwumviriza
0: ego nk'abo bobo bakwiye iritiro zibiri ku munsi kugira ngo umubiri wabo ushobore gukora neza kandi na ya mazi umuntu abakeneye mu mubiri yameho
1: ayo izo iritiro zibiri ku munsi nje numva ari amazi make mu gatondo saa sita ku mugoroba ugize nk'uko ngira izo iritiro zibiri wozina
0: zaritiro zibiri wazinywa ntabwo ari menshi kandi abantu birinde kunywa amazi arenze hariho umuntu ushobora gusanga akubwira ati je ndakora siporo je ndakora siporo nkeneye amazi menshi ugasanga anywa iritiro zitanu
1: kenshi mbere bashobanwa yakanye
0: ego ayakanye nayo si meza ku gitigu cy'umuntu
1: babwire we niwe umuhinga wabyo babyumve
0: si meza nk'abantu baba sportife baba bakeneye kunywa amazi akwiye ego nivyo ariko nabone hari igihe barenze urugero ugasanga akanywa iritiro zitanu ku munsi amazi nayo arengeje urugero atari kuri gwa rugero gwiza gwiritiro n'inusu canke ritiro zibiri ayo nayo agenda konona maraso yacu bica bituma maraso acika amazi kuberako uba wanyoya amazi menshi kandi hariho nayandi adakenewe uje umubiri uza kwihitiramo za ritiro zibiri za zindi zitatu nazo urumva ko ziba zipfuye ubusa bisaba rero ko umuntu anywa iritiro zitarenze zibiri ku munsi
1: izo zitatu zice zigenda zice zigenda
0: izo urumva zica zinyanyagira mu mubiri zikaja mu maraso zikonona maraso ugasanga maraso yacu yacitse amazi
1: ashingira ngo baravyumvise bandanye bayagira
0: nuko ubwo rero ku bantu banywa inzoga canke nitabi uwo bikundiye yo bigabanya uwo bikundiye cyane ku magara yiwe akabiheba
1: burundu
0: kuko inzoga itabi ntacyo byinjiza mu mubiri uretse ko bisambura
1: ariko kubiheba ni kibazo sinzi yuko uzoronka kandi ko kuvuga utundi muti wo guheba ibyo byose je kuvuga
0: kubiheba nyene ni kibazo hariho umuti wo kubiheba bikajaniranya no gusenga
1: gusenga
0: gusenga ati mana mfasha
1: erego umuntu ngine afata icupa sawa nta mwanya ronka kugenda gusenga
0: oya kandi hariho no umuntu ashaka kuvuga ati sinorara ntanyoye na kamwe ku munsi basi
1: wa kubwira ati ntiruje inama
0: yego
1: hey.
0: Kandi ako kamwe abayabuze nandi yaronse kamwe kararenga
1: warakubwira atanguye kunwa kubwira ngo ndiko mfuvya igitigu
0: nuko
1: urumva ngo ndiko mfuvya igitigu ndashobora kumenya yuko ariko yici igitigu ciwe
0: yego
1: wakubwira ngo nokugifuvya ntabazi yuko ari karacije
0: biboneka ko ashatse kucica aracica neza yivuye inyuma ibyo navyo urumva si byiza ku magara y'umuntu basi uwo muntu nagerageze kunywa amazi akwiye kugira ngo yikingire ya ngwara y'urutsiga umugongo nagerageze kunywa amazi akwiye ku rugero rwiza kwa rugero nyene twavuze ariko kuwo bikundiye guheba nawe navyo ni byiza kurusha naho rero twarabiye hamwe ibimenyetso turabira hamwe n'ingaruka mbi zishobora kuza kuri uwo muntu amaze kugwara urwo rutiga umugongo tukongera tukereka abantu uburyo bakwiye kwirinda izi ngaruka zose tugira ko tunerekana abantu umuti bashobora kwifashisha kubamaze kugwara kubataragwara nabo bakamenya uburyo kwiye kwikingira no kwirinda iyi ngwara y'urutiga umugongo
1: yego
0: eh
1: reka ngushimire kukiyago uje kudushikiriza kwari ko ratwumviriza bumvise yuko ikiyago cyabaye munoni kandi wagerageje kubayagira ibitari biki
0: yego
1: ariko rero imbere yuko rutangura guhakanya bari ko ratwumviriza kugira ngo bagire icyo babaza nabo nari mfise akabazo kamwe tubiri rutatu kumbure nagomba kukubaza tumenyereye ingwara y'umugongo ahanini kenshi ifata abari mu gwigitsi na gabo abagabo abari mu gwigitsi na gore ni gake ibafata woshora kubisobanurira abari ko baratwumva
0: murakoze cyane kugitsi na gabo kenshi babara abantu tuzi nk'abakozi babara abantu bakora haba harimo abashoferi haba harimo abantu bakorera mu biro bitandukanye igitsina gabo kenshi n'abantu bakunda kuba bari mu bintu by'akazi
1: baguma biri kubaronderera umuryango
0: baronderera umuryango muri uko kurondera rero barondera gutandukanya hari abarondera bicaye amasaha n'ayandi hakabaho n'abandi barondera bagendagenda ariko umugwi mwinshi w'abagabo nibo bakunda kugira iki kibazo c'ingwara y'umugongo ariko n'abadamu nabo canke se abakobwa nabo barakunda gushikirwa n'iyi ngwara y'umugongo kandi akenshi nako turetse n'ivyo vyo kuba umuntu afata umwanya munini wo gukora akazi yicaye hari n'igihe biva no kuba umuntu atanywa amazi mu rugero ruhagije
1: Nuko rero ko bari ko baratwumviriza niba mufize ico mubaza cyangwa muterera murahawe ikaze imirongo murayizi umurongo wa mbere ni 638 60 77 86 umurongo gira kabiri murarunga ku butumwa bugufi busomeka neza cyane ni kuri 22 344 106 reka rero mukwinere ko batwakura tubana twiyagira na Françoise ingwara y'umugongo kuvyukuri nta numwe atabizi nabari ko baratwumviriza no uvuga yuko wabasogose intambi y'umuti si intambi yo kubica tumenyere hari intambi abasogotwa intambi zo kwicwa zo gupfa ariko we wagerageje kubasogota intambi y'urukiza
0: Ego.
1: Hari abantu bahora bagwara ingwara y'umugongo. Ubwa mbere ho ingwara y'umugongo. Ivugwa no mutwi kizungu cyangwa ivugwa no mutwi kirundi.
0: Iyi miti y'ikizungu akenshi ugiye gusuzuma usanga yakozwe muri iyi miti bita abantu ngo ni imiti y'ikirundi. Uretse ko yoyo aca icikogwa mu buhinga bukomeye ubuhinga buza kuza iyo miti ikagaragara ko ari myiza. Kandi ikintu kitwishe twebwe abanyafrika akenshi twemera ko imiti kiza imiti vura ari imiti twahawe n'abazungu. Iyi miti yacu karemano tuba twifitiye aha mu gihugu usanga kenshi tuyikengera. Ngo nzobanza kujya kwa muganga ngo umuti muganga azompa niwo nzofata. Ngo ivyo bindumbwira ngo fati ibi ku ruhande ntazi reka muganga zo unyihere. Rero urumva umuti duhawe na muganga wa muti umuzungu yakoze niwe twizera ko ari wo muti uri mu rukiza.
1: None ko tubona hari abantu bagenda kwa muganga bagoye ngware y'umugongo bakabaha ibinini by'ubwoko butandukanye bakabikoresha nk'uko muganga bayabivuze haheze nk'amezi atanu bakongera bakagwara bagasubira bakabaha ya miti cyangwa bakabahindurira ugasanga umuntu mu mwaka ashobora kugwara iyo ngwara inshuro zitatu. None nka wewe nk'umuhinga wavyo nuwe muti bokoresha kugira ngo iyo ngwara igende burundu?
0: Murakoze cyane. Imiti yo kwa muganga ntitwovuga ngo ntivura, iravura. Ariko wumve ko ntivura ako kanyira guha mitende. Ariko sinovuga ngo yo kuvura burundu wa mugongo ugwaye imyaka n'imyaka ngo bice bikira. Hari abagirirwa amahigwe bagakira, hakabaho n'abandi baguma basubirayo baronka ka mitende basubiye gufatwa bakongera bagasubirayo. Ariko hariho imiti ruhasha umuntu ashobora kwikorera ari muhira ashobora kwikorera wenyene atawundi muntu yarinza kubimutegurira kandi ukamubera umuti ari we yabyiteguriye.
1: Uyo muti rero mukanye niho nshaka yo kuwavuvugutira abari kubatwumviriza kumbure abagiye kwa muganga bakabona basubiye gufatwa baze bawivugutire bawukoreshe. Ariko rero ndabona umunwanyi ari ku murongo reka tugerageze kumwakira. Alo
2: Irigenda ari ku komine Gwiraga zone Mugongo.
1: Namahoro.
2: Namahoro.
1: Ego, ahi murunga, muri ko muratwumva?
2: Tubumvikana kwitana.
1: Ni intererano cyangwa ni kibazo washaka kubaza uyu muhinga?
2: Kibazo na kubaza uyu muhinga, aho mu ndamukirije.
0: Amahoro cyane.
2: Namahoro. Urumva ibyo bintu n'ubwiza bavuga ati bwo, nacyo ni ishikiro ko nyine. Bibana nuko nanywa amazi menshi, jemu katikani isi yose. Kamwe ndakubwira umwanya manini.
1: Uba wicaye
2: umwanya munini.
1: Yego.
2: Ubundi mwe nani cyane abandi kandi ruri bintu cyangwa ate abo bakora zo bwende bameze.
1: Ehe.
2: Yego rero natse ku mugongo mu rukemerera.
1: Banda nyaga naho tubona ibirere bigomba kutwononera ikiyago.
2: Oya ndabye nama cy'imona araho ni bise.
1: Banda nyaga
2: Urumva nagombe mbaze n'umwe bijya kuba n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze n'isereze Mugango, umutumire mu matemiko. Iyo dufite ubwira tumenye natwe dondero itwo kuko kugira mu mugongo n'ibyo kakabo hose.
1: Ego, guma wumviriza insamirizi kumbure va ku murongo aca guhi nyinshi ndazi kuri kumviriza radi. Ego, aho reka mu kanya aca wuvuguta nawe uzo ukoresha.
2: Aho murakoze.
1: Muragize neza namwe. No, ku munwanyi wacu wumvise.
0: Ego.
1: Urumva yuko nawe nyene wa musogose ntambi yurukiza arabivuze ku mugaragara izuba riva bene murango bakoranye kandi mbere yanagushimiye. Aha rero yatwakuye ni benshi bafise ngorane nkawe we yagize amahirwe araronka umurongo. Nagomba rero mugerageze kumuvugutira iyo muti mumuhe inyishi kutubaza twiwe.
0: Murakoze cyane. Mpereye ku kibazo ciwe twumvise ko muvyo twaganiriye hamwe kumvise ko no kuba umuntu afata umwanya munini ya wo kwicara navyo nibishobora kumutera ikibazo cy'uruti rw'umugongo.
1: Yego.
0: Bigasaba rero ko abanza kugabanya ayo masaha amara umwanya munini yayicaye. Agerageze ya minota 45 basaba yicaye, iyindi minota isigaye arabahaguruke naho yo biminota 5 canke 10 arabe basagenda gende ahindure position ya rimwe. Ikindi naco niyongere ko kunywa amazi menshi cyane. Yongeremo amazi menshi cyane. Reka tunagire ko rero dutanga imiti kugira ngo abaza gukurikirana iki kiganiro baze kuwumva n'uburyo bakwiye kwivura n'ibyo bakwiye kwivurisha.
1: Ego.
0: Umuti wa mbere ndavuga nti irengarenga.
1: Mubyumve neza.
0: Irengarenga ni imboga twese tumenyereye, abenshi tuzimenyereye, tuzifungura mu buryo butetse.
1: Yego.
0: Tuzikoramo isosi canke tuzikoramo ibindi bintu. Ngiye kuvuga rero gukoresha uyu muti w'irengarenga mu buryo bwo guteka ukanywa ry'amazi yayo.
1: Ajyamazi.
0: Yego. Ufata irengarenga, ufata nk'igipfunsi kimwe. Igipfunsi cyuzuye izo mboga z'irengarenga.
1: Izo bazamaze gushya.
0: Zikiri mbisi. Wazitoboye neza, waronze kujya nyene k'umuntu agiye kuziteka, wazikoreye isuku, shira mu isefuriya utekane amazi angana n'iritiro.
1: Sawa.
0: Uma ni igipfunsi cya za mboga, ariko kitari igipfunsi cyugaye, ni kuyora urushe rw'izo mboga. Ronga neza, wazitoboye neza, shira muri ya mazi angana n'iritiro. Teka. Murabona ko zitekwa n'umwanya muto, nta mwanya zimara, ntuzihishe cyane. Teka umwanya muto, urabona zahiye zahinduye.
1: Yego.
0: Na ya mazi yahinduye ibara ry'irengarenga. Cukanya. Bijya birengarenga by'ibisekeseke ubite. Ico dukeneye najya amazi. Ajya amazi ya mimine neza, uyashire mu kintu nimba ari jage canke irindi cupa rimeze neza. Mukunywa nywa gatasi, nywa ikirahuri mu gitondo mbere yo kufungura, saa sita mbere yo kufungura, ikindi ku mugoroba
1: mbere yo kufungura nyene.
0: Mbere yo kufungura nyene bikora iminsi indwi wikurikiranye udasiba.
1: Ni ukuvuga abazi babitangureje ku wa mbere bashikane ku w'Imanuza,
0: bashikane ku wa mbere
1: kuwundi wa mbere,
0: kuwundi wa mbere ya minsi indwi izobikwiye. Iyo minsi indwi iheze uzocuza urabikora gatatu mu ndwi. Minsi yose. Ikiringo cya mbere cyo kwivura ni iyo minsi indwi.
1: Sawa.
0: Yego. Hama iyindi minsi isigaye uzoza urabikora gatatu mu ndwi nta kibazo.
1: Yego.
0: Uwo ni umuti wa mbere, kandi uwo muti ni ruhasha, ndawuzi cyane. Ndafise igihamya cy'uwo muti ku bantu bafise ikibazo cy'umugongo. Umuti ugira kabiri nicyo navuga kataplasme y'ibumba argile verte.
1: Yego.
0: Gufata ibumba ry'icyatsi
1: kibisi.
0: Hariho abavuga ko hariho ibumba bakura mu ruzi canke se mu mwonga, hakabaho n'irindi ibumba bagura mu masoko canke se mu marimentation. Icyo usabwa kumenya ni ukurondera ibumba ritarimwo udusenyi, ritarimwo utubuye, kuko iryo mu mwonga kenshi ubusanga ririmwo udusenyi. Kuko ntiriba ryizewe, ntiriba ryasuzumwe neza. Ni ibumba ariko riba ririmwo utundi tuntu tutaritwo. Higa rya bumba ryiza ryo muri farumasi canke se mu bandi badandaza basanzwe baridandaza, baguhigira ibumba ryiza ry'icyatsi kibisi, ibumba ritarimwo udusenyi. Iryo bumba rero ucutega amashi yawe abiri, uyore iryo bumba n'amashi abiri, hama ushire ku gasahani kibumba nyene. Swate na kabore kibumba canke iyindi sahani ikozwe mwibumba. Hama ucushiramwo amazi ya romare. Kubatazi rero romare nakatsi gafise utubabi twonze tumeze nk'udushinze ku gati nyene, utubabi tureture. Naho mwoja ku isoko kwa Siyoni kuri Kotebo, aya masoko makuru, icyatsi bita romare nta numwe atakizi.
1: Bacha bakikwere kumaze kuhashika.
0: Nuko rero mwafashe ibiganza bitatu bya yafu gibumba, mwashize ku isahani gibumba nyene. Igituma dukorera mu isani ry'ibumba, tutakoreye mu isefuriya, tutakoreye mu kindi cyombo cya plastiki, nuko ibumba rizirana n'ivyo bintu vy'ibati canke ivyo bintu vya plastique bisaba ko rikoregwa mu kintu gikozwe mwibumba nyene niyo mpamvu rero iryo bumba turitobora turitobera mu gasahani kibumba canke se mukono kwita akabore gakozwe mwibumba nyene fata yari tiro yawe umva caca icaroma wafashe twatwatsi twaromare wadutetse mu cyayi amazi angana n'iritiro ico cyayi reci yo romare kimaze kubira yamazi yabaye akazu yazi yashire muri ka kabore canke se ka gasahani washizemo yafu yibumba muri ka gasahani mera nk'uwimba akantu kakanogo hagati ushiremo ya mazi yiritiro ya romare ariko ubanza kuvanga vanga kugira ngo ntubicikisha amazi ahubwo bibe nk'akantu kakondo akondo nyene gafashe umaze kuba wagiza ko kantu kakondo wirinde gutobesha amaboko canke ikindi kintu wirinde gukoresha ikintu gikozwe mu cyuma ubwo ndavuga ikiyiko canke ikindi kintu gikozwe mu cyumba koresha amaboko canke ukoresha kantu kagati akantu gakozwe mu gati canke se mu mbaho iba ariko ucukorogesha mu masoko hariho ututuyiko dukozwe mu kintu cigiti benshi bakunda gukoresha mwibumba nitwa twiza nitwa twizewe ko tutari mwibindi bintu byo hava byirukira muri wa muti tuko turategura wakoresheje amaboko canke wakoresheje ako kayiko kibumba nukuvuga umaze kubikoroga neza ukabona ko byavuyemo akondo rondera ikibabi cishu ndavuga ca kibabi cinyuma bya bibabi bakunda guta bakunda guhingurube fatamo kimwe ukironge neza ucoze neza ubone ko imyanda ivuyemo cufata rero rya bumba watovye risige kuri ca kibabi cishu umere nk'ugenda unyanyagiza gake ariko wirinde ko bija ku mpera ya ca kibabi ntibishike ku mpera ya ca kibabi bigume biri hagati nyene ukwirakwiza hirya ariko wirinde ntibishike ku mpera y'ikibabi hama ugende wongera ko bukebuke ubone ko ari akondo gafashe nuko maze kubishira kuri ca kibabi fata hahandi uribwa kuri gwa ruti gw'umugongo hahandi nyene wumva ububabare wumva imisonga iba ibe ariho ucumadika ko ca kibabi cishu urumva ko indani hazoba harimwo rya bumba twatovye muri romare homeka hahandi hababara hama urondere ibande twirinde gukoresha ikintu cy'igitambara icari cyo cyose tubonye hari uwo hitana igitenge canke agahitana umupira nyene akwiye gufungisha canke agahitana ikindi kintu nyene apfuye gutora oya twirinde dukoreshe ibande iryo bande yo kwa muganga bakunda guho gufungisha umuntu nyene yagize shoke ndabize kubajere irya bande rero yo muri farmasi canke yo kwa muganga niyo ucufata hajya wateretse ca kibabi cishu handi hari ububabare
1: uhatekeze ugafungisha
0: uhatekeze rya bande uhafungishe kuko irya bande ryoryo ririzewe nta micafu ibirimo
1: sawa
0: ufunge bimareho umwanya utari muto amasahane ubwo rero ni ku muntu novuga ati atari karihutira kuja handi hantu hari umuntu avuga ati amasahane ni menshi mbandi mu kazi mbandi ku kazi ayo masahane byo ukunda
1: ariko ne bavyumva amagara rutamajana
0: amagara rutamajana kandi uwo nawe ntitwomuhebesha ako kazi hari n'igihe ako kazi ariko kazovamwo ayo mafaranga yo kugura iryo bumba urumva umuhebesheje akazi naho ntivyo ukunda
1: ibyo mwisi biragoye
0: bisaba ko wiyaranje nuko rero kuwufise akazi basaba ikora avuye mu kazi ku masaha yo ku mugoroba kutagira akazi wewe urumva biroroshe ayo masahane ashobora no kurishira ko agaca yiryamira kandi nubwo yoba yarengeje ayo masahane nta ngaruka mbi zihari ashobora kurisigaho agaca aryama akarenza ya masahane nta ngaruka zihari gikuru ni uko gusa ayo masahane uyakwiza ni ukuvuga ayo masahane ni mu gitondo ayo masahane ayeze ugaca ubikuramo ukaruhuka iminota 30 ugaca usubira kandi saa sita ugahomako ya masahane ugasubira no ku mugoroba ugahomako ya masahane ni ukuvuga ubikora gatatu ku munsi
1: sawa
0: ku muntu adafise uwo mwanya naho aca yiyaranje agakoresha umwanya wo ku mugoroba
1: reka tugaruke sinzi ko muhejeje
0: nuko uwo nawo numuti ugira kabiri ubwa mbere wakoresheje ya mazi yirengarenga
1: yirengarenga
0: ubundi ya mazi yirengarenga agiye gukora imbere ariko inyuma naho hahandi dufise ububabare dukeneye ikintu tuza guhomako tuca dukoresha iribumba
1: sawa
0: ego ikindi nacho ni cha cyayi cyaro mare twababwira gufata maritiro ane ya mazi ugaca ushiramwo hari giho uronka romare agafu canke se ukaronka romare ikiri utwatsi ubwo ufise romare yagafu koresha ibiyiko bibiri bijya binini ya turish bibiri vyiyo fu ya romare ubiteke mu mazi angana n'iritiro zine hama bimaze kubira ubitereka ahantu bibanze bihore fata ibase wateguye ibase nziza kugira kubera tugira dukoreshe bendo siege bisaba ibase idukwiye bivanye n'ukunge ngana rondera ibase ushobora kwicaramo ikagukwira n'imiburi ibura ayo mazi akakugera mu rukenyerero ego nukuvuga ayo mazi naho urabe ntaba ari amazi aguturira aba ari amazi yamaze guhora yabaye akazu yaze ya mazi nyene adashobora kuguturira ayo mazi ucuyicaramo iminota 10 ucubikora iminsi 3 wikurikiranya no kuvuga ubikora uyu munsi nejo na hijya yejo iyo minsi 3 igahera hama ukadozura bikora rero rimwe mundwi canke se kabiri mundwi iyo minsi 3 ya mbere yamaze kuhava uwo ni umuti ugira gatatu ikindi nacho kunda kuzuranywa amazi arimo ifu yibumba rya rindi twababwira gicatsi kibisi niryo kenshi bakunda guhomesha canke se kunywa ariko karaba neza ko ari ibumba ryiza ryizewe ritarimo twadusenyi twavuga
1: sawa sawa hanyuma bon byumvise aho tubwe yuko amazi irenga renga yuko ari umuti ruhasha yego twumvise yuko ari umuti ruhasha be bishitse ajya amazi ukayihereza wayahinguye nkuko wabitubwiye hama bikanga yuko yanwa ubwo nta kindi kintu woshora kuyavanga kugira ngo uyanwe umva yuko kumbusosegwa mu bundi buryo
0: murakoze cyane akenshi abantu dukunda ibintu bidusosera kandi dukunda ibintu nyene bimanuke twumva ko bimanuka biryoshye bituguwe neza ajya amazi yirengarenga ntabwo abishye kandi nta numvikana mu kanwa ntagira akagungu uvuge ngo ararura canke afisa kamoto gashaka kuntera iseseme oya
1: sawa sawa
0: na amazi nyene bisanzwe kandi ushira mu mutwe ati ngiye kwivura reka uko biri kose ndabinywe uko
1: yego twumvise yuko iyo ngwara irafata abantu bakora ibintu biruhisha mbega abana bo bafatwa niyo ngwara ko tuzi yuko atabintu bikomeye bakora
0: murakoze cyane abana si kenshi
1: mugabo birashika
0: birashika ariko si kenshi
1: biba byavuye kuki aho akogake biba byavuye kuki
0: abana kenshi ashaka kubikura ku muvyeyi wiwe gukurazi ko hari ibyo twandura bivuye ku muvyeyi mu gihe hari utuntu yaragwaye ugasanga natwe byadukoze ko
1: nuko
0: ariko kenshi abakunda kugira izo ngwara z'imigongo n'abantu bakuze canke se aba bana b'imiyabaga
1: sawa sawa ubutumwa bw'umunwanyi wacu yitwa Bertrand hari imwarwa nashaka ndababaze mbega ku bantu bakorera bikorera ibintu byinshi ntangorane ku izosi ku mugongo no kuri cerveau ni kuvuga mu mutwe
0: murakoze cyane ku bantu kenshi bakunda kwikorera nabo ntitwovuga ko atakibazo bogira ikibazo cyo haba mu gihe ataronka kanya ko kuruhuka kuko uruti rw'umugongo ruhera hano kwizosi kandi no ngaha mu bwonko hariho ibiba bifitaniye isano n'ugo ruti rw'umugongo kuko akenshi uzurabe iyo umuntu yiyumviriye ati ngira mpaguruke nje gutora kijya gikombe kiramazi ubwa mbere nuko ubwonko ubanza kumwumvisha ko akeneye ayo mazi hama umubiri nawo ukagiririkanya n'ukuboko ati haguruka ati amaguru nahaguruke ugende utore ico kikombe ubashe kunywa ayo mazi rero ubwonko nabwo burafitaniye isano hari ibyo buhuriye ko n'ururuti rw'umugongo bisaba rero ko umuntu nubwo ako kazi abasanzwe agakora agerageza no kwiha umwanya w'ikiruhuko
1: sawa sawa Mwiriwe amahoro ngaho kwi radio ndundi culture na mahoro hama nashaka mumbarize umutumire uti muri ibyo bice bitatu by'uruti rw'umugongo ni ike gikunda gukarirwa cyane kurusha ibindi mbega nta zindi ndwara zo hava zandukiramo mu gihe iyo ndwara utayivuje sa muheza gigwe ni romware oze ibugendana mu kivuvu
0: murakoze cyane ego ingwara z'uruti rw'umugongo hari izindi ndwara zishobora kudugirako ndavuga nk'ingwara y'amafyigo nk'ingwara y'amafyigo kenshi urana ko nyene biba bitumbereye aha mu rukenyerero kandi nahone akaba ariho uruti rw'umugongo nahone rurahashika rero kenshi izingingo zo mu mubiri ko ari ingingo zifashanya zikorana akenshi urugingo rumwe rugwaye hari gihe rukwega n'urundi rero birasaba ko umuntu akimenya ko agwaye uru rugingo kanaka yihutira kwivura kugira ngo akingire na za ngingo zindi z'uruti rw'umugongo rero birasaba ko umuntu amaze kumenya ko afise ivyo bimenyetso canke se akamenya ko amaze kugira iki kibazo c'iyi ngwara y'uruti rw'umugongo birasaba ko yirukira kwa muganga akamenya ico bivako hama agakurikiza aya mabwirizwa canke se ibi vyingaburo tuba twatanze
1: yego ariko twumvise yavuze ati umuntu amaze kugwara ati nagomba ngo nagomba mumbwire na cyane cyane ku muntu abamaze kugwara uruti rw'umugongo rukunda gukarirwa muri bya muri mwe bitatu ikintu gikunda gukarirwa cyane
0: murakoze cyane muri vya bindi bitatu niki cyanyuma cha gatatu twavuze ahanyene uhereye aha mu rukenyerero gushika aho umuntu yicarira kenshi niho hantu kenshi hakunda gukarigwa kuberako ivyavuye no haruguru byose ubona ko mengo biruhukiye hepfo
1: yego
0: kandi aho niho kenshi dukoresha umugongo aho niho kenshi dukunda kwicarira aho rero kenshi ico gice cha gatatu nico gikunda gukarigwa
1: No ko twababwiye yuko mwakora kuri 39 38 60 77 86 cyangwa mukarongo ku butumwa bugufi busomeka neza cyane kuri 72 3 46 76 ndetse no kwakora marashora kwakora nta kibazo ndamukiriza umutumire nanje ndagwaye igiti cy'umugongo n'amaguru yarafashwe sintambuka nagumye ngwa n'ubu nguma nicaye mwompa nuriki amagufa ntakomeye murakoze
0: murakoze cyane uwo ndumva abari mu kibazo cy'amagufa kandi uruti rw'umugongo nago rukorana na yandi magufa naho harimo amagufa nyine nkuko twavuze muri ca gice ca mbere kigizwe n'amagufa indwi yandi twita cervicale rero birasaba ko uwo muntu abanza kwivura urwo ruti rw'umugongo kuko intandaro ya byose n'urwo ruti rw'umugongo rutagikora neza ko byaramanutse fo bifata amaguru bifata na yandi magufa ari mu zindi ngingo birasaba rero ko abanza kwivura uru ruti rw'umugongo hama ikindi nacho akaraba ivyo akwiye gufungura bizima ibitari bizima navyo akabihagarika ikindi agakunda kunywa amazi cyane kuko amazi burya n'umuti wa mbere yoyo anyanyagira hose mu mubiri mu ngingo zose zigize umubiri w'umuntu amazi aranyanyagiraho akoza agatunganya ibidatunganya
1: ubundi butumwa amahoro na mahoro n'uwitwa Joan igishubi ni muri Gitega turabumva neza ijana ku ijana ikiganiro cyaturyoheye cyane murakoze ariko ndinginga cyane uwo uyo musanuzi w'imitima yacu aducire ku mayange vya bimenyeso by'indwara y'umugongo ikibuto kivuka cyoco bite murakoze cyane bikogwa byiza vyivuga butumwa pe
0: murakoze reka tubasubiriremo bimwe mu bimenyetso bishaka gutuma umuntu agwara ugoruti rw'umugongo ica mbere twavuze ku bantu bafise umuvyibuho w'ikirenga ndavuga obesity bwa bunini wa muvyibuho utari ku rugero rwategerezwa ikindi ni abantu bakunda gukora akazi bicaye twavuzemo abashoferi abakora mu biro abadandaza abo bantu usanga umwanya munini yabawumara bicaye abo nabo barashobora kugwara iyo ngwara y'uruti rw'urugongo ikindi naco twavuze ubwandu bwo mu ruti rw'umugongo ndavuga ubucafu canke se imyanda canke se ico no kwita infection ku ruti rw'umugongo aho urumva ko ugo ruti rwa rwamaze kugwara ikindi twovuga ni iyo nonekara ry'amagufa amagufa atanguye kononekara haba kuvunguka haba kumungwa urumva ko ayo magufa abatagikora neza ayo nayo arashaka gutera ugo ruti rw'umugongo kugwara kuko ruti rw'umugongo rwacu rurimwe amagufa kandi amagufa nayo turabizi ko ari kimwe mu bintu bigize umuntu iyo rero amagufa atanguye kononekara ubwiyo ninzira yo kugwara gwa ruti rw'umugongo ikindi nacho twavuze ku bantu dukunda gufata utuntu duto minenegwe ndavuga nk'ubu iyo tuvyutse iyo umuntu abyutse bisaba ko abanza gufata kanya akicara mbere yuko yunama aza kurondera ibintu biri hasi hari igihe umuntu avuga ati jewe mbyutse nihuta amasaha yanjanye hari hakazi ngiye ko hari byo ngira nkore banza ufata kanya ubanze wicare wiyumvire gato nubwo byo biminota 5 irakwiye kugira ngo basi umubiri wawe ushobore kumera neza wongere kwiyegeranya wongere kwiyumvisha ko hari ibindi bintu ugiyemo ikindi nacho ku bantu bakunda kuba bafise akazi kabatuma guhagarara isaha turavuga nko kubigisha turavuga nko ku bantu baba bahawe ijambo bafise ijambo bagira bavuge biza gutwara isaha canka amasaha birasaba ko iyo umuntu ahagaze umwanya ungana n'isaha imwe ntiyihutire guca yunama iyo sahihedze ahubwo nafata agatebe yicare abanza aruhuke yumve ko wa mugongo wiwe uruhutse kuko iyo umuntu yamaze umwanya ahagaze yicaye aca yumva ko mengo hari ibintu biciye binyagara mu mugongo hari ibintu mengo bivuye haruguru bimanutse pfo nkaho mengo nuburuhe bumuvuye ko fata umwanya rero ubanze wicare ubanze wiyumvisha ikindi kintu ariko wabanje kwicara ubanze uruhuke wa mwanya wamaze uhagaze
1: nuko
0: ni ibimenyetso byinshi ibi rero ni bimwe mu byo twashoboye gutoranya
1: uwitwa Makado Mbinga Kayove neza na neza kugwi inkona arakuramukije
0: amahoro
1: akabazo kiyo ngo nk'umuntu aguma anwa utuyoga ntanwa amazi ntangaruka mbi yatwigishije byinshi naheza gigwa
0: murakoze cyane ingaruka mbi ntizohabura ingaruka mbi zirahari kuko umubiri wacu ugizwe n'amazi haba mu bwonko hakeneye amazi haba mu mafyigo hakeneye amazi urumva rero utihereza amazi ukihereza izo nzoga ntacuburi uba winjije mu mubiri uretse icubugiye gusambuza ingingo z'umubiri wawe birasaba rero ku muntu anywa amazi kuri gwa rugero rukwiye twavuze ku muntu atanywa amazi nawo yitege ko hari ingaruka zo kugwara amafyigo zo kugwara umugongo ashobora kugira
1: kumbure umwanya usa nuri kuraturega umwanya usa nuri kuraturega mukurangiza kino kiganiro nakaye kajambo ubwira abariko baratwumviriza na cyane cyane kubijanye niyo ngwara y'umugongo ibangamiye barige nabariye
0: murakoze cyane ingwara y'umugongo ni imwe mu ngwara zisinzikaje abantu batari bake kandi ni imwe mu ngwara iyo ifashe umuntu bishobora gutuma hari zindi ngaruka mbi canke se hashobora kuba ihungabana mu buzima bwiwe kuko iyo umuntu amaze kugwara ingwara y'umugongo akenshi kugendagenda biragabanuka kwicara umwanya bikagabanuka bigasaba ko aguma aryamye kuryama naho bikagera igihe bikamuruhisha bigasaba ko afata iyindi position aho urumva ko haba habaye ihungabana yari umuntu yikorera utwiwe yatonda mu kazi urumva ko haca habaho ihungabana ntibisubira kugenda nk'uko byategerezwa kugenda yari umuntu bisaba ko agenda canke akora ibintu biriya urumva ko haba habaye ikibazo kandi mumenye ko iyo urugingo rumwe mu mubiri rwaye rushoboye no kwanduza urundi kuko ni ingingo zikorana ni ingingo zifashanya birasaba rero ko umuntu wese yo kwita hamagara yiwe na cane cane kuri iyi ngwara y'urutigo umugongo twarabiye hamwe icambere umuntu akumva bimwe mu bimenyetso twavuze wumvise hari ibyo ufisemo nyaragasa kwa muganga ugende wisuzumishe ugasanga iyo ngwara ari yo ufise ja ku rutonde rwo kwivura muri bimwe muri ibi twashoboye gutanga kugira ngo wongere gusana sana urutigo umugongo gwawe wongere gusana sana ayo magufa agize urutigo umugongo kugira ngo yongere kumera neza kuko nubundi ni wabyirengagiza bizogutwara uburyo bwo kwa muganga bizogutakariza igihe cawe uzoba umutwaro mu muryango uzoba umutwaro

0: Utunga bwiza bw'ubwami.
1: Ubukristo nyakuri,
0: ubuhanuzi,
1: ingwa n'imiryango,
0: kubungabunga amagara.
1: Ibyo ni bikuru bikuru, ikiganiro menya ubutumwa bwiza bw'ubwami gishimikirako.
0: Menya ubutumwa bwiza bw'ubwami, ni ikiganiro mushikirizwa n'ishengero ry'Imana rikora igikorwa cy'ikanguro n'ubu.

Nuko nuko rero isaha imwe irarenga ko iminota 22. Nizere ko mubandanya mororanirwa, mubandanya murangiza umunsi w'Imana mwiza. Utwo turirimbo nizere yuko natwe nyine tubandanya tubanezereza bivanye naho muherereye. Nituririmbo tubandanye tubashikira gushika igice isaha zibiri. Muri iyo mwanya nje ndabashikiriza ikiganiro icyo utabonye. Barige na bariya bati none uza kutubuyagira ibiki. Bimuretse gato umutahe wanyu no kumuguma mumviriza insamirizi yanyu indundi culture. Reka duha kanya satura.

0: ariko muri kino gihe ngona gahuzo gusa sawa sawa aba yakubitere mu bwiza. Hello
1: Edward,
0: amahoro
1: amahoro amahoro Edward
0: tuyaga nande
1: wana muri kumara bikora neza cyane uravugana na Claude nkabandinga igihanga
0: igihanga moya kangahe
1: ahanyene kuri centre niyo nibere no sangana
0: mbega shaho ubu ngira birameze neza umuceri kutarera
1: acho bwo umutekano kwera
0: umuceri ni watangura kwera la la la la la la nibyo
1: ngorane Nuko kwanda ni zoni nacho ni furize ijoro giza bakonje bindi bindi kirikiri.
0: Yego aho karagaciyimo.
1: Natane tane wa mbene uyo nyine Edward na umvuki.
0: Mhm ndagushimiye.
1: Reka mbone ko fi Olivier Berinoir reka mbone ko ngore twamanye kare. Reka nibone resi mini mana Jean Claude ni waje ku ari mitende. Reka muri rusubiye kare aba menyesha makuru bindi kirikiri bose atari mwe mana bayikurize ijoro giza. Reka nifurize ijoro ryiza uwo bazika izina rya Kenya ngai gihanga Eric ngai gihanga WhatsApp ngai gihanga kujya gatanu meteje kumumpa mukanya. Reka nifurize ijoro ryiza tamba muri siradi ya kabiri kodi ubanda zende ni kumusenye jambo simurenge. Reka nifurize ijoro ryiza ana muri festival wa Brodia na muri festival ni bagiye soko muri festival wa Trapenga mu kinindo odasi mu kibenga. Reka mone buhanze ngaho nyene mu kinindo sino kubagira norokere ngaho mukanya yose isa

0: kitwa uko yavuze
1: nzogera kucyo yakunze
0: nzogera kucyo yavuze
1: yego cyane
0: bandanya
1: se pangira kanezere wazara ko ngaho igitega kanezere batikitena cyaka burungu silvestre kanezere jamani ngaho nyene igitega na shadrake ngaho mwishatanye kongere kanezere obitara bwaro ngaho oya muri rutana ya kera reka nce nifuriza kandi ijoro ryiza ubibaze ku izina rya Norasto ngaho mwira ngo Oscar hariya inyabiyo giti banangira ibihe byiza kamane na Oscar ngaho mu kigereka muri bukeye ati banangira ibihe byiza reka nce mwana uwo bita kansura heba aho Nairobi muri Kenya reka nce nkubitira ngaho oya mu kibitoke ndahabone amisi ya doro fete banangira ibihe byiza mane kingi safari mapoko ngaho mu nyongete ti nawe bandanyugira ibihe byiza reka nce mbona wabazi ku izina rya mufashe neza side kibana yubwira ibihe byiza ringana ku mutanga side reka nce mbona wabazi ku izina rya roje shusta ringana mu gihosha kiba banabwira ibihe byiza iri ku nzira paul bamaze ku izina rya panda konda nyororo bingo interne nationale ubu ni mu kitwa kibana yubwira ibihe byiza reka nce mbona wabazi ku izina rya idahake ngaho mu kamere banabwira ibihe byiza reka muri rusange abakunzi ba 88 n'ibice bibiri abari mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho hagati mu gihugu bashyitse ku 99 n'ibice 9 reka naho hanze y'igihugu ariko barabumviriza bashyikiye ku ndundi kirekire akaburungu kome bose bamwenda bifuza guhananya mbararaniko yego aho ntahije n'aho ntatanije abanze ntibajya babafiriberi ngaho mu rubuga kibana yamugira ibihe byiza bamuhamye w'ishyamba reka muri rusange abanze ku izina rya Nopenda ni imana bose ndabifurize wikende nziza n'ijoro ryiza
0: sawa sawa
1: ndetse no gutangura indwi neza igenekerezo rya 10 mu mwaka wa 2026 bose bazogire ibikorwa byiza mwana Santos
0: na turagushimiye.